0: అన్న మంటరికి బోహరించిన వరుణ నలంగుల మంటరికల్ నిలంగా యుగ్ సిపోర్ట్ వై టూ టౌన్ రెక్ రెక్ రెక్ లోన్ మోయిలింగ హమిటెడ్ మోన్ ఫర్ విడు ఎలన్ లెచెస్ అమల్ అమల్ సో గిస్ గిసమ్ లవ అండము కోయి నంగు గిస్ గిసమ్ లవ ఖౌమ ఖమ్న నాట డాలర్ దన్ లై కియో కి కి కి కి కి కి కి సే ఫాక్ అయ్యు మల మటో ఆ సే పాం బ్రౌల Quanto ko tawo yoy kwa yow ma kalpi lu sa dollar niya sa wala dara on sa pam du mum la hala mai affaire bi lu kwa nit dang koy nangul may ñun dañu nangul ndew e fait semblant que dañu nangul la bana sa le senegal senegal kata ko le no man kata ko le kata ko le patagul man do woni def ma pet wala def ma ki wala non a la base do may pay ki le vol ou pas c'est lui le désastre c'est lui voilà ko bu neex nak man nga wax len e man on moy son point de vue ken mo ma ci jël yow li nga wax ma mo ma ci jël parce que ce gis gis li ay ko jafé non dañ day e bax quoi ko nek dina mëna wax sa xalat té wala ak sa quoi at yo parangon ni ñi dund yeb jomay la ñi dund ni lepp jomay la parce que bu fekkon té ni li nga xamé té ni mom lañ tégon ci projet bi ñew na doxal ko kon tay ci yeb ba sañ parangon ni ñam yeb ñu ko ab e may wax muy dem almane nan almay nañ dembele wa as holal ma gi wané yow lu sañon ci wa as yow mënu gi jël sam yow yaangi am lañ ci bo xamanteni mënu ko saxra nga nan o almay pour ñu dembele as yow da nga xam ban relation la wa as am ak jëm ani ak yeen toxi doona lañ fa def ba waayes dakale nga ñew taxaw naan pour ñu dimbalé waayes xana li moy ñaklo wax e ñak xam xam
1: am so soy men migrant malaysia migrant nak day mo dina la songu ni may songé sa woni ay jamu yalla déjà yow tamit li ngay wax ni déjà dang ko dund nam ndax bis bu ne nit tek fi dara nga ñew dajj ko sal ba ci diine ci mais débat li moy ndariñu débat yow nga indil li sa xalaat ma indi sama xalaat manam ñak woro ko muy woro ci la nit ñi di jariñu pour man xam nga yow ne nga ab safay waro na woné na mom sénégalais la yoré drapeau sénégal wala mu sol comme niko na koku d'accord na ci waji mais waji li mi wax yépp xayna yow point bo wala ci ki mais man dama gis waji fumu tambalé ba fumu yam mi ngi bëgg woné né ki wurul wona mëna tok fi deuxième dame la ci kër am na 15 noir mëna na woné né sénégalais la sol moy sénégal wala mo yor drapeau wala sr koku d'accord na ci mom mais bu mu ñëwé ci di wax né li ndaw ci fay sax monta bi mu ñuy wax né mom la ak bi am dafa wuté da fay am ño xamné dañuy wax mais waxuñu ngir lu koy quoi manam wax lu correct mom dañuy wax ngir ki neexuma man lolou la d'accord man na ma baña far ak yow de mais bo defé lu nice dama koy apprécier bo defé lu bon dama koy wax mais grand yow tamit sa problème moy say bo waxé dañuy bëgg rek ñepp ñëwé na li nga wax lepp correct mais mën nga wax lepp ñak correct mais lu correct yu bu ñëla li correct ko la ñukoy nangul ñun tamit parce que lolou moy neexal débat ndax bis bu ni nit wax fi nga ñew dajj ko san bu ci dina jégg lanen mais yow bo fi tégué ben affaire ben vidéo wala nga wax ni ki bo ñëwé yow day xataray do nang mais lolou tamit du débat mais nit il faut que la ngay bayyi dara fi nangul kenn nit bo bëgg ñu dula nang mais yow da nga nangulul kenn bëgg ñu dula nangul lolou mënu nekk de grand
2: waaw papa gan ma nglay ziar bu web sen lamine bara ci bëndu mo wacce vidéo bi ni nek vidéo bu am signification lol vraiment parce que ak lu mu mënti metti rek waji limi wax ci vidéo bi lu

0: Sunu ngeum nu yor bu ko bismillah ma fen te way ma ci felu way sangam te way
1: wadu jay
0: motaxit ñeel nako señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: cheikh tidiane si
1: tan bi xey
0: dal ci tol
1: yalla di xey
0: ap ciirem dundal nako jaajeufal maktum jaajeufal maktum jaajeufal maktum ndax te mo ñakal mbay si xol ko ci du ko jël gara tapal ko gor gi bayyi ko
1: na juma
0: gor gi bayyi ko
1: na juma
0: dal di wolu cheikh
1: ne ko tay
0: say gara ma dolli ko fam bu bam sol
1: ko
0: nan ko lolu
1: moy tamam
0: nan ko lolu
1: moy tamam
0: def ci man
1: ci ñay di gëlam
0: wacc na te sama sama de ko lon do
1: na do ko
0: bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen
1: Rew mi bayi len
0: Rew mi bayi len
1: Rew mi bayi len

0: dolu rew mi la moy gajjak diru tamaw torna tam ya dal ku ko jew yalla mom geuram nako cheikh tidiane ci
1: yaay ci fi xey
0: dal ci tolu
1: yalla di bay
0: bayyi wo sawal
1: mu boy
0: jaw sawal boy
1: ci ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko mi
0: jeje way ci
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko mi
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko mi
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: depp ne gi
1: kenn du ko mi
0: eba marja
1: ñepp ko am
0: sayyidi mbay nawal na sa jom ndigalam yallo
1: nako
0: gorji dawul
1: jaxle ci mir
0: gorji dawul
1: jaxle ci mir
0: bay assis
1: du jaxle ci mir
0: sorame
1: du jaxle ci mir
0: jamil
1: du jaxle ci mir
0: ñi fi tok
1: du jaxle ci mir
0: loolu yaay taxaw
1: ci lu wer
0: nan ko bay te
1: del li ma war
0: may taxaw li jeunt
1: ko
0: liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: liñ ci xex
1: mané
0: rew mi liñ ci xex
1: mané fu ko lim
0: cheikh tidiane
1: afeku la non
0: cheikh tidiane
1: afeku la non
0: sawiye be
1: ci yalla la jom
0: ya ko xex ba samp
1: ko
0: mbolem rew mi
1: fo fi taxaw
0: mbolem rew mi
1: fo fi taxaw
0: def nga fay école
1: ak ndaw
0: ñuy taxaw di jang sa morom gi rew
1: ko
0: ku ko xex
1: defal ni
0: Kuko rep
1: defal ni ki jeex
0: kuko rep
1: defal ni ki jeex
0: kuko rep
1: defal ni ki jeex
0: kuko rep
1: defal ni ki jeex
0: kuko rep
1: defal ni ki jeex
0: sampe alim
1: fenk ni mom
0: di mufti
1: wax ni mom
0: lu la lañ nga tontu ko te nga bayyi cheikh
1: mu le geey
0: xamni li yalla
1: ko ko may
0: te nga bayyi cheikh
1: mu le geey
0: xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi cheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: te nga bayyi cheikh mu khalat xamni li
1: yalla ko ko may
0: talu yalla ber sa bop yesu baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: baba keur ci
1: li mu teural
0: nan ci jaar
1: ca bañ di feutal
0: yalla yalla
1: doli tagal
0: adaram tewet nan di ñaanal
1: wa adaram
0: yalla dot
1: ci feuy
0: rew mi nan jubbo
1: cheikh
0: ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo di jaar nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo rew mi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo cheikh ne nan jubbo dekk yi nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wolof nan jubbo serir nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo ndambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabier nan jubbo lebulo nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidiane nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo laye nan jubbo katolin nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu khulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nu nu nen ko fi ne cheikh ne nu nu nen ko fi ne rew mi nu nu nen ko fi ne cheikh ne nu fi ne ngalaway bu khulo tidiane bu khulo murito bu khulo qadir bu khulo layen bu khulo murid nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh tidiane tiyama tawoy cheikh mansour tiyama tawoy yalla bu di bal ke fay yep dem tiyar ko ngeen bal nu tuti ñu jang ko papa yadd jang ko du yag su noppee nu barkeelu ci xelass bi ndax mabda yi dañ ci xawata

0: gorgu wax lolou yalla na nga dajje ak yonenti
1: sayyid al hadi malik
2: aywa kenn du sayyid ismaeil ne

0: Pisi me lai ma fem tu wai ah. Chiri o mi fi kinyu wardi wai kuwa yul deklul nyu wai njogu fama aki nyonyom mamma udo demo babir gai nga wut fasay gai nyuy khaware kanan ngari lambay mamma udo wuto kulay jay
1: jeder
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ku nan la cey eh ab serigne da fay xey mamma udo demo baganar
1: ay wa
0: nga wut fasay nar

0: bañam billah bo fayul sidal muxam ni yor na bañ yu raw yo sam da nga talul matu deram ana so pay ma mawdo kiro ku cey rek amo lala gëna ci cër yow xamo bu mu tax nga sosal sa dekkando ku am cër da ngay wegam xam nga ni yaay bot na fi do xolal ni nday sonne ci do waye to del ya sangat ya yere nday jël fay takal ki lay tekke di la matte bañam bo fayul signal bu xam ni yor nga bañ yu raw yo sam da nga tanul matu peram man ma gëna ndaw ci bir kërëm te may ki jotali ay waxam te xamna ki ma gëm ku ma jup mu lebi fanam ana so pay ma mawdo ma mawdo jiddo gaaya te mo yaro gaaya mo magge gaaya mawdo jige gaaya dem jangi dara mawdo jige dara raw fa gaanya jige gaaya te par dem gaaya fek fa gaanya ñu naan ko neexul ba neexul waye ma mawdo yow ya waral waja wax la seydil aaj
1: ci sa serigne serigne
0: yak sa serigne may sen serigne
1: kom fi dolu sa serigne di sa serigne serigne

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu joji naani do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko wala ma joji naani do wonde mbir way hudd wal waw de ha ko yidde joji

te manam digen jongu may kumba boy meren du ndaw xale dal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dal nga ko kejo ay ko abdoulay simer malikumba fara teg deur ko jawdin la ci ndaw.

agiñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lon jay jen jay amadu boy bay ba ilimani maray la

du bint da bu ma gi sa bat malik bayes na ba marab del otar gijet abey tak bu mi gachi ci war di ko dag ci ndar gej.

ante jangre jang ga fat mbor su pindi ma may sana law nya kay ma ga fat bin tu job de wo su ala pe fena abidu do abya ba may sa ba ngandar ye

yaga burna tara mo jur barasina barasina tara marfal sey mi ni di pes sey touba twal fele yam nan yaga twal fele

Ibrahim ay sinangam belalam Ibrahim Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal ma cha magal mbakar mboy ma cha ndey mari kumbalaw

jassana jaay nga betwaari Dakar yaasinal gibrim gi binta jaay yaay jaanga betwaari Dakar bay kumbalaw be jassama taw bu jigen bi ma tejoy baay mi ci betwaari Dakar kumbalaw be madula mi no ma ngi lay jaayele ndey mari mi ci Côte d'Ivoire yaasinal gibrim gi binta jaay gibrim gi binta jaaj al gibrim gi binta jaaj magi tek far jaw farisa ku ngoy sa jey bur nga ndur bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Côte d'Ivoire ak to samba mo pre jaak jor ibrahima Zamba ma kure jak jor joomi dingen nañu sa xewray set bay ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yaanu te joy lamin chaane mi ci betuari ndakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yaas ndal

ko kanko hadante jam wonata mo do ko amadu kajji buubi man dama do ko galo segene mako ko do orata goode o nane buubam mo anda galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto nguuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudan galo ko jinde wuwi nanede balle ngowi jabeen o yalli yo terde go sinade wonki do ma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medel yimi ndako hay batti ar min ko mi yero dimo hay so ka dima yeyni tawi kadi a nani manano dido noyanna seydi dia an hay ilo buranima sabi ilo kanko woni hamman nayi hammade jenga biram o wi dikkotoɗi ɓire kaɗata jiboji jokkireɗe hen ɗam ei sinno pulla andi ko dokiɗi ko hokkat bande mene gila ma mbaɓe garani yonti mawnude bamakko ne mohammad am janggo nayyi o wewi janggata nayyi mi anda kone e nder majji oyi guittane mo tawaka fate mo arani foof ko nayyi oyi hammade janggo nayyi owimi janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wiɗi ngala jambe ɗi ngala caka ɗo ndi foti peralaabi oyi hammade janggo nayyi owi bami janggata nayyi mi anda kone e nder majji oyiɗi ngala jawe ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lembe ɗumen ndiri foti ñalla yeɓede oyi hammade janggo nayyi oyi bami janggata nayyi mi anda kone e nder majji dembo kumba wiye inde hamidou boubou dia owi guley hawa dia owi bamba ko yoro kunade bamo nefnaki om yawaki o yoro ganan yoro moƴƴo malaɗo e yentude amadou dia on ko mawɗum hamadou bou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo posumari ɗo ɓe jiɗum tawi nefnade neɗɗo yeytama ɗum wiyama no foti sene jogui sodat fra ujunere mbuuɗe inde makko oyi hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jahani ɗi ŋaƴƴa o yawi cakade aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani oyi hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jahani ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani oyi hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yahani cabbi birɗi majji ɗi o yaha o keri majji aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani oyi hammade janggo nayyi

jangata nay mi anda ko ne andar majjo yaari di yahi di ngacca o yaawi shahada ay nay be nebbi mo nay be nenan wi hamad jangunawi mi jangata nay mi anda ko andar majjo o yaari galla di majjo cebbi di o yaawi jeefundo sanso joodno gayna ko nebbi mo nay be nenan.

0: maamul mo di gayna ko wi to jamma jingi jaada e makko to nayam to ngo tawde leli fo kanko jeey dañi fo min jeey to jamma jingi ne fo lelon to anari haala no wi leli to jamma ari yen jaado nayum to dringi fo an jeey leli fo an jeey dringi fo kanyum jeey ko wayni en kadi hoddi makko fo wi jango felti suni jingi jamma o tay ndey no ko gattal benro fi dibbe kunna yaare mo degno sa sango so joni dubne wadani ndiyam o wakki ka ngar hebe balli balli di o frigiti o yene sa he sa ka dil ne di fol len longu min dari den garti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fogu mo dari mama wilo o na mo war fere certa yo o titum den ndaba mamay mo final ma ko dañu ko nangi laade ak tati wadi hen wadi moy aw yoy yo no jeew du mo jeew dum ne kunne jol do jeewi sawru makko mo juro jol de laane laane de fu ndiyam lingu gidde ndar ma yo naate paylin o yi lingu sawru tude paylin paylin heli lingu yalti naate gon gi o no gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam wa abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaaka o ne yaari ni manuri mo haa bata war
1: ani
0: bi ni laa laa ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni waasi ngaska moko la ko de galdo fo wi pen yu pa yalti do waddi ko ngor do jogino addu hel kulumba ho ki wajjo o jodo nyaama sa mayan tanara o jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde ha ndo buri judde beccum kaadi riso mbugu haare ko samna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndego anda dum ndugo luguru yana ton kodde parki mo may mama ndugo ha bata warata wona yari nda dino do kanyum hewani yonedo horba Allah on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaawa nyam on nangi tewo dere mbomo do dum der sudo yoni wato be tum jango udir bagangalo tay won yettudir yana ci fanne jeneere heddi goto mu lumbe ko do mo may mamulugo ha ba ha war wala yari ndani

za tu bande yaay mazamba mu ñu yobbu ncem senegala ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar lu ma bu no maktar mahmadin ngi ma